0: Umbiako, unbona nje mina. Ayi, intonga
1: ngicela.
0: Sorry. Nawu komunye. Okuqedwe kuzanda. Nawu. Listen.
2: Ushumfaza khane lawo
0: mntwana. Ayi, ngikhangwe
2: iphosa
0: kanani. Ngale ngale ngicela ngicela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.

0: laisser mon bébé mouli ou à don.
1: Subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kidigu loto ble gubunu ge krany chulede itumo medunga nyoro kidigu loto bunungi hany pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugu loto alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blaga bunungi klany ilol maso tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni mala higa ni ngang igbala iyerwa mala higa ni igbala gikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume mala yi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni mala yi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata guno bunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpali mbiye fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiyesu nimeyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nismo wala ba barua nguona atangi ajabali na farafanyi

0: pune na pa omo tono kan juguba irun mba le lu togo njoba togo kesintare yakobu lamba fu omo chigini e lamba ya bu buye omo ko ni odumeru na ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fu nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu e po fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton la lamba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo ari le o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku mi ro ni aji we ma o olohun.